man lagi ko bahal po basta hilas kumuha tataog mo mo reklamo kay nagjindilas tinubod pagkahagas na naman inuhan unyawa na ko'y kwataon sa una lang ko ani disposable pedero gud ko biyaan sa ganus na wala ko'y assurance kakitang duha ka nun eh busa dili gihapon mo buhi bisag inana kung mang dili mabiyaan bisag sakit na